Mitremite sa ja sa kodi e epene ha. Sa usa bua tu pa. Brune tu pa pa.